Well, tan sa tawi den to ti mak mi sene pia chim win ka bin to te mega no cho cho ma ka ni so gi sa ga ge go ne go pa sa ga ge ma wi ga wa ya at ta go chi gi bi sim mi go cha ina ni chu pa he gan.